0: Hall of Justice Lapu-Lapu. Naausab ang Rabies Buster Animal Bite Center sa Camotes, Bugo, Daan Bantayan ug Bantayan. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.
1: Have a sis